0: tunelele. Puna mo shagi maralatte. Mapawai ba yaki iral natane. Mapai na ishabu luna tauru bagi. Ishana hai ba kuti mak mapai na loi ni yaru bagi mahini. Yak. Egi no pi gangarani. Mahaki mapamda. Anto kaya kreta ko. Aina mahaku ishanu pa yau de hejuna mahaku. Anto mirai biki. Aina intok piro mahati nungai ai parwe imungai butu. Masyanupi ahli polis ofisar oe. Masyanupi yai ma army ofisar oe. Masyanupi atombe doktor oe. Gangga. Nakshi. Nasyani ngol poklubus ontok narai bak pabamini dako. Nak na matamam badan nasagi admission tak na papaysa kara piu hai bat. Ayak na tina tina ngangki ba. Kaluraga. Kaluraga aishi mahaki mamitta suhek waningdre. Ayak makoi bu udana ba atopa mapamam badan hongkip tare. Ishaagi hidak layina ba paisa laishi lagdre. Aigi thagi tolop amatta liyamdre. Isha laiyeng bada pukko kukle. Mashira nupa pukpagi nungai ba. Ipai ba ngotom til. Naakse ondok na narai ba tira ko ispagi tompo.
1: Aibu, tanjasi yaura paupata. Kangshan lusi nadana dumla yasira. Mai ba.
0: Ganga.
1: Mai baba. Kari taura. Isa tom tin kari taura bage. Mai baba na kapiri ba tobo.
0: Ganga. Ganga nang la ibra.
1: Mai baba. Ngon poi hai dona. Aibu. Aibu hausik pa ob sang han bin ing tribra.
0: Isa pi ba pok pa. Ayak nam nungai re ganga.
1: Mai baba.
0: Aigi isha tompok wangang betok tre makong ju chat pangam tre yeng bu on tok no mit pele ganga isha pi ba pok pa ayak yam nu ngai re ne ganga
1: moi ba tompo isha wa kari ta ro bage ima da isha gi nu ai ta basin do loi na hayo ima na ne pha bo host alam do pudun la yeng na ba na si sing ga thorang tok dun loi ro Ayo imagi tumpo.
0: Gangga, isyagi marai pa. Lain yun ang pagano ko mandre na he, Gangga.
1: Mui baba, wakal do. Adum na kanbigan. Isahabu karigi hanang na paan magamloy dake. Isahabu layang madasang ba pa isa. Imana looy na putok. Imana isawa sa asaaw na tamlib. Isahabu pabamiya mo ay handa bayade ni mui baba.
0: Gangga, ay nangin na pamdam. Ay, tira. Mapam siya tado ka ay. Ato pa mapam na tsak na ba siyam siya are, Ganga.
1: Nati. Kayo na mo'y papa na hai bilibu wa pamado. Ningon po pa ibo. Hausik pa ako makoy babagi mit aniye doon ay yang bining trip. Makoy baba, magpapo lang yang sige hai doon. Masiya ako masina. Ingon ng ahaglay ta hai doon alay.
0: Ganga.
1: Koy baba, yeng biyo kari ba singgas, makul marini hori ba si, jinggas, isa sing, makoy baba ga, magpaga yeng na naba, hutok ki ba makul marini.
0: Ganga, ay kari no hay na ba kangre, ay na poksa ba isa na, wala una ba tau ki ba. Cuma, walau kampung,
1: makoi bapa na, mampam sih tak dok lada, kadai leset pegi kan biri pun.
0: Balik pun kandi, isha Allah yang napa mampam sih, mihunda yon tok, ehai kreganga.
1: Nanti mai bapa, na, ayu ningon popi ni hai ni tok piram badagi, ayna isha anu pi pogla basu. Isas em da bayade hai dunas em badagi nasanu piya humas min masakang ba asau batawak mamam tawangam sa nahang ay win talk bi rabas um koi baba ay arhan malam bi rakak sa kire ma koi baba
0: yare ganga ay nang budi